natupuan palagi ang makarana, natupuan pa pa dalalaga ako sa buna, dahil natupuan palagi ang makarana, eh!